0: guy mag-isa. Hindi na mag-isa. Buti dumating ka.
1: Power Hits. The latest. The trending. The hip. Power Hits. Every

kalimutan ang lahat ng iyong pangako. Akala ko ako'y hindi na mabibigo, pero di ako bitter kung akala mo'y nasasaktan sa sinasabi.

0: hot pot dun sa area nila. Pagbati rin natin kay, well, your mom's on listening to us right now.
1: Mm-hmm.
0: Binabati rin po natin ang lahat po ng ating kasama wherever you are, whether you're in the parks, you're having dinner somewhere, somehow. I'm sure many of you are in areas in Causeway Bay because that's where the thick of the yung mga ika nga, mga parol-parol. Okay. So, I think because you didn't give him a new link, eh. Right? Every time you have to give him a new link. Okay, at 8:24, huwag nyo kalilimutan, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. And also, to Marilyn Tadefa is with us too. Ludwig Ibanez, good evening po. Hello po sa inyo. And Maria Castillo from Tung Chung. At sa lahat pa ng ating mga kasama. Huwag nyo kalilimutan, uy, ang ating kayo at ang konsulado in just a couple of, about a half an hour from now, makakapanayan po natin si Vice Consul George Soriano at ang ating tatalakayin sa araw na ito is yung passports. Kung may mga katanungan po kayo, get ready with your questions about passport and of course yung ating assistance to nationals. Okay, we'll explain to you what assistance to nationals is later on, but for the time being, balikan natin muna ang inyong Tita Carrie bago na naman yung kanyang cup. All the way in the... Oh! Talaga naman, ang lolo. Okay.
2: Dire-dire... Apo ni Chip.
0: Oh. Apo ni Chip. Ni Chef.
2: Ni Chef. Ni Chef. Ni Chef.
0: Okay. 8:25 sa ating programa. Please welcome ang inyong Tita Carrie.
2: Yes! Ayan, ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos, marinabanggi sa Induga Boss, na imbag nga rabi ka na kayo amin, masanto siya labi, itse kayo namin, maya pa bengi kay kayungan, good evening at salitang Arabi, masahal care. Buenas noches, senorita, senora, senor, is mo'y pukupuko, is mo'y tanggal di ko, no? Pwede ka na bok, porque grande batch, strawberry, armalite, prakatakatakatakatak! Nunca putol. Buenas noches, buenas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, at sa ating pong mga number cards, TGIF na naman, thanks God, it's Friday. Of course, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan mang sulo kayo ng mundo naroon ngayon, good morning, good afternoon, good evening, from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Carrie. Hi, happy autumn, ha? Happy autumn festival.
0: Mid-autumn
2: festival. Yeah.
0: Doon sa lahat ng mga kasama natin, if you would like to still get t-shirts of COFW, which I'm actually wearing, mag-text, mag-WhatsApp lang kayo, 6641-8811. Meron pa yata. How many do we still have? I think about 20? Oh, okay. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama, kung nais nyo pong bumili nitong t-shirt na to. Kasi matagal ko nang gustong suotin ito, eh. And dami na nakapile na hindi ko napaplansya. Pagdukod ko ganito, oh, okay, tama.
2: Nakita ko nga kanina, nagbablog ka. Uy, naka-COF.
0: Oo, naka-COF. Kasi wala nga ako. Kasi tagal ko na hindi nagplansya, kaya ganun. Dun, that's one of the reasons. Okay.
2: Happy birthday, ha, Tumalen Magtibay.
0: Okay, happy birthday. May you have many more birthdays
2: happy
0: to come.
2: Birthday.
0: At kung sino man ang nalalabing celebrants ng araw na mga darating pa. Nalalabi ng September natin.
2: Ako, ilang araw na lang. Mauubos na, matatapos ng September.
0: Yes, yes, yes. Tita Edna, sabi ni Tita Edna, Tita Kera, ¿cómo estás?
2: Oh, Mabene. Yeah. Mabene, Del Pilar, Bonifacio, Rizal.
0: So big ganun. Public holiday pala dyan. Sana all may mooncake. Hindi, actually, the public holiday starts tomorrow. Oh. Bukas pa lang. Jamel Acorda is with us also. Oh.
3: What holiday?
0: Oh, nga pala, no? Sorry. pag pinag-uusapan namin dito yun, kasi wala kaming holiday dito, eh. Mm-hmm. At sa lahat pa ng mga birthday celebrants sa araw na ito, 8:28, ang ating lovingly yours sa araw na ito ay nagmumulat

0: Carey.
1: Yes, dako na po tayo sa ating Lovingly Yours. It's me, your Tita Carey. At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa problema po ng ating kapatid na si Minda. At palagi po nating sinasabi na lahat tayo dumadaan sa matitinding pagsubok sa buhay, matitinding dagok sa buhay, problema sa buhay, no? Na minsan pakiramdam natin para tayong pinagsakluban ng langit at lupa, no? Daanan lang po natin, huwag nating tatambayan. At manaligo tayo sa ating koong may kapal. The power of prayers. Amen. At dako na po tayo sa sulat sa atin ni Minda. Dearest Tita Carey, tawagin niyo na lang akong Minda, 40 years old, may asawa at dalawang anak na lalaki sa Pilipinas. Almost 13 years na po ako dito sa Hong Kong. At bago po ako napunta dito, ay nagtrabaho din po ako sa Kuwait. At naka-apat na taon po ako doon. Swerte po ako, Tita Carey, dahil nakakita ako ng mabait na employer dito na up to now ay employer ko pa rin. At parang kapamilya po ang trato nila sa akin. Nakatapos na ang panganay ko, Tita Carey. May trabaho na rin po siya ngayon. At sabi ko nga, swerte ko na ito. At least, nakatapos ang anak ko compare sa iba na nagluko ang mga anak ng OFWs sa Pilipinas. Hindi ko alam kung matutuwa ako noon sa panganay. Dahil biglang-bigla po nag-asawa ito at buntis na ang babae nang magpakasal sila. Yung bunso ko naman, next year pa po matatapos na rin. At sabi niya nga sa akin, pag nagtrabaho ako, mami, uwi ka na. Ako na ang bahala sa'yo. Ang sarap pakinggan. Sarap sa tenga. Nakaka-inspire. Tita Carey, si Matt ang napangasawa ko. Si Rudy. Mabait naman po siya at responsable na asawa at padre de pamilya. May mga pangarap kami sa pagtanda namin. At nagkasundo nga kami na di kami aasa sa aming mga anak pagdating ng panahon. Siyempre, alam namin magkakapamilya ang mga yan, ayaw naming maging pasanin pa kaming dalawa. Kaya, hinayaan niya ako sa trabaho ko dito at very supportive siya sa akin. At ganun din ako sa kanya. Ang mahirap lang kadalasan sa aming mag-asawa, nagtatalo po kami palaging dalawa dahil sa paggastos ng pera nang wala sa lugar. Dahil imbes na ipon na namin o pang emergency sana ang ginagastos niya sa walang katuturang bagay at nauuna po kasi ang luho at yabang sa asawa ko lalo na sa mga material na bagay. Yun nga lang, ito nga lang pong kasal ng anak namin, ng anak kong panganay. Tutol ako sa paggastos ng mister ko ng napakalaki na halos lahat na yata sinagot niya sa kasal ng anak ko para makapagyabang. Eh halos lahat ng kamag-anak niya imbitado. Kasama pa yung mga kumpare, kumare namin. Eh sa partidos ko nga, Tita Carey, sa

side ko, bilang ko lang ang inimbita ko. Bilang na bilang. Para kahit papaano, wag nang madagdag sa gastusin. Nagtalo kami dito, Tita Kerry, at sabi ko sa kanya, sana pa simplihan na lang ang kasal ng anak mo. Kahit pa lalaki sa atin. Hindi ka na sana gumastos ng almost. Sa totoo lang, Tita Kerry. 500,000 pesos ang ginastos ng asawa ko na napakasakit sa aking ulo. Ang sagot sa akin ba naman, lalaki ang anak natin, lalaki ang sa atin. Nakakahiya sa mga bisita at kamag-anak natin at siyempre sa side ng babae. Ganun ang kanyang prinsipyo, ganun ang kanyang pananaw, Tita Kerry. Hindi niya ako maintindihan. Nung araw na yon na nagtatalo kami, no? And I cut it short na lang. Hindi na ako kumimo. At baka kung saan pa mapunta ang pagtatalo naming mag-asawa. Ay, ang inaalala ko lang sa kanya, baka isang araw o sa amin dalawa, mangailangan kami ng pera. At least, may gagastosin kami kaysa napunta lang sa luho at yabang. Oo nga, nasiyahan ang mga attendees, yung mga dumalo sa kasal. Nasiyahan yung mga kamag-anak niya, nasiyahan yung kamag-anak ko, pati kamag-anak ng mga babae, sa partidos ng babae. Pero ang laking pera ng ginastos namin, pinaghirapan yun. Lalo na siya. Eto na naman kami, Tita Kerry. Isa pa. Nang binyag ng apo kong lalaki. Siyempre, first baby. Tuwang-tuwa nga kaming dalawa. Lalo na siya. Dahil lalaki ang unang apo namin. Ang masaklap nung binyagan, aba, bongga na naman. Maraming imbitado, lalo na sa kamag-anakan niya. Naiwan ko kung talagang gustong-gusto niyang magyabang sa mga oras na yon. O ayaw niya lang na mapahiya. Dahil siyempre, siman siya. Hay, pinagtalunan din namin yon dahil almost, Tita Kerry, 200,000 pesos ang nagastos. At katwiran niya, unang apo yan at lalaki, ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang mapahiya, Tita Kerry. Hindi ko lang matanong, kanino ka mapapahiya o gusto mo lang magyabang? I just keep my mouth shut. At ang pinangangambahan ko ngayon ay nangyari na. Na baka magkasakit siya o ma-ospital, mangailangan kami ng pera, at least nga may pang-emergency kami. Kanino man may mangyari sa aming pamilya, even ang mga anak ko, aming mag-asawa, yun yung sa akin eh. May pang-emergency sana kami. May mabubunot kami. Natutunan ko po yan, Tita Kerry, sa pakikinig sa inyo, na dapat paglaanan namin ang pagtanda namin, at meron kaming dapat ipon just in case may mangyari kaysa mangutang kami.

Not bad, hindi ba? Yes. Totoo naman po yun. Naoperahan ang asawa ko sa lower back niya dahil nagkaroon po siya ng slip disc problem. At operasyon, ang sabi ng doktor niya noon, dahil nang bumagsak po siya habang naliligo sa banyo, ay hindi na po siya nakabangon at nakatayo. At ang masakit, Tita Kerry, mula nang maoperahan siya, hindi na siya nakalakad pa. Naka-wheelchair na po siya hanggang ngayon. Gusto ko man siyang sisihin sa mga ginawa niya noon, wala na rin mangyayari. Kailangan na lang naming harapin ang pagsubok na to sa amin, at malamang yung iniisip ko at mga pinangarap namin na pag for good ko na sana hindi na makapangyayari, eto na nga, hindi na makapangyayari yung plano ko na mag for good na dahil sa kalagayan ngayon ng asawa ko. Masakit sa akin yon, sa totoo lang. At alam kong masakit din sa kanya ngayon ang sinapit niya. Alam mo, tita, tama po kayo sa sinasabi ninyong bawal magkasakit, bawal maospital dahil sa laki ng gastusin. Totoo po yan dahil nangyari po sa amin. Malaki ang nagastos sa ospital at halos lahat ng ipon namin lalos. Nagkautang-utang pa ako dito sa Hong Kong, lalo na po sa employer ko. Kung nakinig lang sana sa akin ang asawa ko, di sana may panggastos kami. Pati panganay ko, imbis na turuan maging responsable, ayun, nakasandig sa amin. Konting problema lang sa pamilya, sa amin humihingi ng tulong. Dahil nga sa pagkonsinte ng asawa ko noon. Na lahat ng luho na gusto ng anak niya, bigay. At yan ang madalas din naming pagtalunan noon. I just want to share my story, Tita Kerry, and I need your advice. Hindi ba dapat isipin natin ang darating na bukas, ang darating na panahon? Hindi ba dapat handa tayo doon? Huli na para magsisipa ang asawa ko sa mga perang ginastos niya lang sa luho at yabang noon. Inamin niya sa akin na nagsisisi siya dahil yung mga natulungan niya daw noon, isang hiling lang, bigay siya agad. At ngayon na siya'y nangangailangan, walang gustong tumulong sa kanya. Masakit pong katotohanan yan. Bukas na aklat yan na hindi lang nangyayari po sa inyong mag-asawa, kundi sa karamihan. Kung minsan nga, napapaisip ako na kung may babalik ko lang ang mga pangyayari noon, sana inaway ko na lang siya ng inaway noon para matigil ang kayabangan niya at paggastos niya ng wala sa lugar. At ngayon, kailangan kong magtagal dito sa pangangamuhan dahil sa naging kalagayan niya. At gusto ko man siyang alagaan sa Pilipinas, paano ko magagawa? E need namin ang panggastos at panggamot niya ngayon. Minsan, alam mo, Tita Kerry, pinanghihinaan din ako ng loob. At sana, makatuwang ko o makatulong ko man

0: lang ang bunso ko. Eh paano? Kung mag-asawa din siya. Sayang na mga pangarap namin noon nang malakas pa ang asawa ko. At ngayon nga, eto po ako sa kawalan. Sana, bigyan ako ng lakas ng katawan at tapang ng kalooban at magandang kalusugan pa ng Panginoon Diyos na malagpasan ko ang pagsubok na ito sa aming buhay. Yours truly, Minda of Shati. Ay, nako. Mahirap po talaga yan. Yun ang mahirap, Chip, eh.
1: Well, sabi nga natin...
0: Nauna yung luho, nauna yung yabang, siman yung asawa, imbis na nakapag-ipon sana, pang-emergency, ngayon, ipit sila.
1: Hindi perpekto ang buhay. Di ba? Hindi tayo pwedeng umasa habang malakas ka pa. Eh, doon ka lang magbibigay ng... Ika nga, walang... Parang iniisip nyo na walang katapusan. Eh, hindi naman siya nag-iisa dahil marami naman yan dita carry. Di ba? Yeah. Sa mga ganyang sitwasyon. Ay, sana naman mabigyan linaw yung ibang nating mga kababayan na hindi may hangganan ng lahat. No? May pagkakataon na pwede kayong kumita ng marami, pero may pagkakataon din kayong kailangan mag-isip ng sitwasyon na at the end, eh, ang unahin muna, pamilya muna. Yan, kagaya niyan. Di ba? Sad part.
0: Imagine mo, kasal lang ng panganay. Half a million. Pero sa iba, mura pa yun, ha? Sa ngayon, mura pa yun.
1: Agree. Hindi, sa ngayon, yung iba, no, naman.
0: Million!
1: Hindi, pero kung isipin natin yan, dahil nga doon,
0: pasikat... May mga wedding, may wedding planner pa yung mga yan. Kompleto.
1: Eh ngayon, pasikat na lang naman yung sitwasyon na nangyari sa kanila, eh, di ba? Sa kanilang pamilya. Eh, it's sad to accept, pero totoo talagang nangyayari yan sa atin.
0: Binyag nang lang ng apo. Dahil first apo, lalaki. 200, tumatag, mahina-hina nga daw, 200,000 eh.
1: O dun sa pagitan lang ng dalawa na yun, ilan na yun? 700,000 na yun?
0: 700,000 na yun? Malaking ano na yun? No?
1: Diba?
0: My God.
1: It's crazy. Ang mga payo ng ating mga kababayan?
0: Sabi nga ni Kat Desilio, nagkulang sa control and limitation.
1: Agree.
0: Which is true. Sabi naman ni Lisa, Jane, nasa huli talaga ang pagsisisi. Sabi nga, kung ang pagsisisi nasa una, walang pagkakamali tayong magagawa talaga eh.
1: Hindi kasi tatakpan mo na kaagad yun eh. At saka hindi mangyayari yun, di ba?
0: Pero sa atin, kung nakikinig man si Minda ngayon, una sa lahat, salamat sa pagsulat. At naway sumaiyo ang kapayapaan ng isipan at damdamin. At mahirap din po ang inyong alam po natin, mahirap ang inyong pinagdadaanan ngayon. Lalo na sa kalagayan ng inyong asawa na baldado na ngayon at hindi na makapagtrabaho pang muli. Sana nga maging aral ito sa mga OFWs natin na may ganitong kalalagayan. Na kung maitatama lamang ang pag-iipon, ang paggastos, at mapaghahandaan natin ang lakat para sa darating na panahon at kinabukasan ng ating buhay, ng ating pagtanda, ay napakaganda sana para sa ating mga nagsasakripisyo sa abroad. Ang paggastos ng hindi tama at napupunta lamang sa luho at yabang ay dapat ho talagang may nagpapaalala, may kumokontrol para kahit papaano magawa sana nating maituwid noon ang mga maling way na ito. Maitama ang lahat. Mahirap talaga na ang perang pinaghirapan nyo pareho ay sa kawalan lamang napunta at sa panandali ang kaligayahan na kung bibigyan ng pansin at pagkakataon sana, pwedeng higpitan ang paggastos sa luho at yabang. Ito po ang mahirap na katotohanan sa ating mga overseas Filipino workers. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Mapa sea base, mapa land base sa ating mga OFW. Dahil ang akala natin, walang katapusan ang pagkita ng pera at kailangan mong bumawi para sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Na pwede namang mailagay sa lugar, mailagay natin sa tama. Mas maganda ho talagang pinaghahandaan ang araw ng bukas at ang pang-emergency dahil ito ang bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo alam kung kailan darating. Pero kung napaghandaan mo, meron kang mabubunot at hindi ka mababaon sa utang. Minda, just be strong. Sana maiwasan na natin ngayon yung sisihan. Maiwasan na ang sumbatan. Dahil wala po talaga itong patutunguhan na maganda sa ngayon. At sana, dalangin po natin at huwag po tayong susuko sa pagdarasal na makabalik pa, makalakad ang iyong asawa, gumaling nawa siya at makapagtrabaho pang muli. At ito po ang ilapit natin at ipanalangin natin sa ating may kapal. And don't forget, God always works in His miraculous way. Naway, iwasan mo na minda ang mag-isip ng negatibo at swerte ka pa rin at may trabaho ka up to now at mabait ang iyong employer. Count the blessing, Minda, nang hindi ka maligaw. Muli po, ito ang inyong Tita Kerry na nagsasabing, sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan. Arrivederci, babu! I love you all. Ang susunod po sa atin, kayo at ang Consolado.

0: Konsulado.
1: Paano ba kumuha ng SPA?
2: Nawala po yung passport ko. Ano po ang procedure?
3: Paano po ba ang computation ng NS na 5 years and 4 months?
0: Yan at iba't iba pang mga katanungan bibigyang kasagutan tuwing ika-apat na Biyernes ng bawat buwan. Dito lamang sa Pinoy Tayo San Man. Sa kayo at ang konsulado.
4: It's the hour of 9 o'clock. Hindi ko na papahabayan ng introduction. This is our second of a two-part Kayo at ang Konsulado last week. Si Sir Eric ang kasama po natin, ang ating bagong upong Vice Consul for Commercial. Pero gaya na nabanggit po natin, you know, tinutukan po natin yung ating trade and investment, no? So, syempre, marami po tayong mga tinalakay at that particular time. This time, ito, mas malapit po sa inyo to. Kung may mga katanungan po kayo, our lines are open, specifically ang threads po natin sa ating programa sa araw na ito, sa facebook.com/PinoyTayoSanMan. Ang pag-uusapan po natin ay ang ating passport and yung ATN, which is commonly known as Assistance to Nationals. Siguro, bigyan ko lang kayo ng konting difference, no? Assistance to Nationals ever since na itinalaga po ang Migrant Workers Office dito po sa Hong Kong at meron tayong Department of Migrant Workers sa Pilipinas. Medyo nag-split na po siya, no? Yung ATN. But so, alamin po natin kung anong difference nung dati at saka ngayon. And at least para klaro po tayo, specifically for yung sa mga OFWs and sa mga residente at mga employment visa. Okay, without further ado, kasama po natin ngayong gabi ang ating Vice Consul. Akala ko consul na sir eh. Almost but not quite.
5: Not yet there.
4: Prinumote na yun, no? Kasama po natin ngayon, Vice Consul George Orano. Sir, magandang gabi.
5: Good evening po.
4: Ayan. Sir, ano ba gusto niyong talakayin? Mag-flip coin tayo? Ano ba gusto niyo? Passport?
5: Yung mas maikli, Kuya Mike, yung passport siguro yung mauuna. Kasi mahaba yung ATM.
4: Oh, sige, sir. Okay, so passport. Let's magtapon ba ako sa iyo ng question? Yes, o unahan okay. Na natin muna? Okay, so alam natin that it's ang pag-apply ng passport is basically through online, no? All passports for application, whether you're here or back in the Philippines or overseas, is going to be online. And that continues as of now.
5: Correct po.
4: Okay. So, sa ganyang sitwasyon, ano ba yung mga advice nyo? So, sabihin na natin, majority dahil ng mga kasama po natin, over 90%+ ang ating mga OFWs dito. What would be the sort of rule of thumb para sa mga passport sa atin?
5: Rule of thumb po, Kuya Mike. No? So,

0: papel mo naging mold na eh.
1: Mm-hmm.
0: So kahit di mo siya pwedeng scrub, literal, tinatanggal mo yung material ng papel with the mold. So, kaya po, sabi namin, ang kasama sa aming advice, secure it in the proper place. So, wag po sana yung... Kung kaya nyo po, ilagay nyo sa Ziploc yung passport.
1: Better nga yun eh. Ako, I advise that to most people who travel. Para pagdukot nyo kaagad from the bag, di ba, nandun na siya eh, di ba? Kasi minsan mahirap din yung iba kasi naglalagay sila nung ano tawag dito, yung passport cover, di ba?
0: Yes.
1: Eh minsan kung ibang kulay yun, eh nagkataon na parehong kulay yung majority, yun, mahirap yun eh, mawawala yun talaga.
0: And also, if they're going to travel, just for tourism purposes, you don't need to carry your Philippine passports all the time.
1: Correct.
0: Better if you have a photograph. Well, dati kasi ang advice natin, photocopy. Mm. Pero meron naman ng ano.
1: So, pwede yun, sir? Ganun ba? Pwede tinatanggap na rin yun sa mga, let's say, embassies and consulates? Let's
0: kami
1: say,
0: po. Yung, kasi, pag nawala niyo yung passport niyo, well, ipiprint namin for you. Print pa rin. Pero, pag meron kayong photo ng passport,
1: mas madali na yan, ano?
0: Mas madali na yun. Just
1: keep in on, reference para doon sa...
0: Just so you can prove that you have that passport.
1: Okay.
0: You had that passport. Okay. Na nawala.
1: Okay.
0: So, yun. Araw-araw po kasi maraming nawawalan ng passport. Opo. Madalas.
1: O, nagpapanggap na nawawalan ng passport.
0: Ayun.
1: Sorry, ah. Sorry ah. Marami na akong pinagdadaanan ng ganyan.
0: Saka yun, marami po kaming reasons na sinasabi nila na nalagay daw nila sa balikbayan box yung passport.
1: Sobra naman yun. Nauna pa yung passport kasi sa'yo? Really?
0: Unwittingly daw. Pero sige, in good faith. Pero we advise po na kasama po yun sa ticking kasi kapag frequently lost passport, meron din pong ano yun.
1: Di ba tumataas din yung cost niyan?
0: Apo.
1: Oh, yun, yun, ha?
0: Yung lost passport po ay mas mahal. So, pupunta po tayo dun sa page, no? Kasi yung passport po dito sa Hong Kong is only $480.
1: Okay.
0: Pero pag lost siya, you can see.
1: Double na.
0: Hindi naman po double kasi 800 lang siya.
1: Ganun na rin yun, sir, eh. Double na.
0: 800. So, yeah. Yung ano, yung e-passport na nawawala, 1,200. Meron, wala, pero wala na tayo kasing MRP, eh. Ay, meron pa ba tayong MRP? Yung mga siguro matagal na po dito sa Hong Kong na matagal nang di nagpa-passport, yung machine readable passport or yung green passport, yung desulat pa po. Meron pa kaming mga cases doon.
1: Na green?
0: Yung mga medyo, yung mga ATM cases po na
1: okay.
0: Matagal po silang nandito.
1: Okay.
0: For, yun, matagal silang nandito. Basically, overstay.
1: Mm.
0: So, yun.
1: Okay. So, ano yung replacement of lost e-passport? Ay, yun?
0: Kasi Kuya Mike, yung 800 is the lost green, meaning yun yung...
1: Okay.
0: Yung machine readable, yung brown.
1: Okay.
0: Yung e-passport, yung that's the current biometric passport. That
1: okay,
0: have,
1: no? Okay. Got it. Okay, klaro na sa akin. Well, ganun na nga yun, no? Kaya wag mo nang walain.
0: Ayaw walain, nalayo, no? 480.
1: Kasi naalala ko, meron pa nga dyan, tatlong beses na, pinuwi na lang eh. Kasi doon na kukunin daw yung passport.
0: Ay, yung pala, pwede rin po yun, no, kapag kanyari na medyo matagal kayo sa Philippines. Pag-apply kayo dito, you can also request yung transfer of release.
1: Ah, pwede yun?
0: Pwede po yan.
1: Pwede
0: po yun.
1: Walang extra cost yun?
0: Wala pong extra cost yung transfer. Pero you have to request it.
1: Okay. And you request it before you... Okay.
0: Or minsan po, pwede rin after. Pag natetext kami or ini-email kami.
1: Okay. Ano naman yung parusa sa magsasangla? Alam na natin yun. Yung alam nagsasangla.
0: Nyo na po. Nasabi ko na po. First offense po, from 10 years, yung next password nyo, 5 years na lang.
1: Okay.
0: Second offense po, you'll not be able to get...
1: Tapos cost, no?
0: Eh, of course.
1: Yung cost. Okay.
0: Yung second po is, ano talaga, no more passport. So, wag nyo na pong...
1: So that means, may nangyari sa amin yung nung isang beses na gano'n, na sinangla niya nga, umuwi na siya.
0: Opo. Not you're going home with the travel document. Opo. So,
1: In that case, sir, maano lang ito, playing devil's advocate lang, kung sakali man nangyari yun, it so happened na, hindi yung ano, quote-unquote, nawala, no? Second time. Pero nagpa-process ka ng visa mo. Di ba ngayon, ang visa ngayon, A4 na eh.
0: Okay, so medyo pang Hong Kong side na
1: yun. Oo, pang Hong Kong side na yun, di ba?
0: Yung Hong Kong, very strict sila kasi yung activation nila ng entry visa, yung A4,
1: konektado
0: sa passport number.
1: Correct.
0: So if you lost that passport, wala na rin. Kasi meron po kami intern na pumunta dito sa amin dati.
1: Mm.
0: I-discuss ko kasama yun sa mga ATM functions.

0: What happened to him is, mag-i-intern siya dito sa hotel.
1: Mm-hmm.
0: During the application, ito yung passport niya. Mm-hmm. Nawala niya yung passport niya, he was able to get a new Philippine passport. So, meron siyang A4.
1: Na visa.
0: Na visa, mm-hmm. dun sa dati niyang passport number. Pero mm-hmm. pumasok siya sa Hong Kong using the new passport.
1: Mm-hmm.
0: So, ang nabigay sa kanya yung square na landing slip.
1: Okay. Ah.
0: Oo. So, okay. kailangan namin kausapin yung immigration para ayusin. Kasi associated yung entry visa natin to a particular passport number.
1: Ah, dapat one and the same one correspond. Nagko-correspond talaga siya. Okay.
0: So, yun, sa papa yun, kaya importante yung passport nyo. Kasi kahit meron kayong
1: A4 na visa.
0: Pero sa entry lang naman to, Kuya Mark. Oh. Once you've entered, wala nang, ano yun, wala nang bearing. Kuyari, di ba, meron kayong entry visa as foreign domestic helper. Mm. Na-activate nyo na.
1: Mm.
0: Kahit magpalit kayo ng visa, ay,
1: ng passport, okay na yun.
0: In between, that's okay.
1: So, it's the activation coming in. So, dapat noon, ex-Philippines, kapapasok ka ng Hong Kong.
0: Papasok ng Hong Kong. Okay. Or anywhere else.
1: Anywhere else.
0: Pag-activate mo ng...
1: Yan yung tinatawag. Kasi di ba may mga activation, sir, na yung nadi-defer yung ano?
0: Yung...
1: Nadi-defer yung pag-uwi mo. Na kumukuha ka ng deferment ng 1 year. So, pag umexit ka noon, pagpasok mo dapat...
0: Pero activated na yun. Yung mga deferred... Ay, hindi. Sorry.
1: Hindi. Kailangan mag-exit ka muna. Tapos,
0: yung ano... Yung pag nagpapa-defer kasi sila, ang binibigay lang sa kanilang visa extension is one year.
1: Yes.
0: Tama kayo. So, 1 year muna yung bibigay sa kanila. Mm. Pero yung contract nila is 2 years.
1: Yes.
0: So, pag nag-exit na sila, yun, kailangan...
1: Kailangan corresponding pa rin.
0: Okay.
1: So, kailangan, wag nyong walain yung inyong visa at yung passport.
0: Doon sa mga nag-defer po ng kanilang home leave.
1: Correct.
0: Apo, yun. Kasi para po malinaw, no, meron po kasing ayaw mag-home leave na.
1: Yes. Or hindi ayaw ng amo for the time being.
0: So
1: binibigyan kayo ng palugit na isang taon, no? Within that period kailangan of 1 year kailangan umuwi kayo.
0: So kailangan yung mabigyan kanila ng bagong
1: visa,
0: entry visa. Mm. Let's be clear siguro Kuya Michael, there's an entry visa and the visa.
1: Correct.
0: Okay. Pag na-activate yung entry visa nyo, meron na kayo nung parang landing slip na rectangular.
1: Mm. So, okay na yun.
0: Okay na yun. Once basta nakakuha na kayo ng rectangular paper.
1: Okay na yun.
0: Kahit magpalit na kayo ng passport, it's okay.
1: Sabi nga ng Tita Shiela dito, ay yung friend ko po, yan yung kasama sa box na nag-for good ang amo. For good na din, tapos malapit na yung flight niya, doon niya na-realize.
0: Nangyayari po talaga.
1: Na yung bag na pinaglagyan niya ay nasama doon sa box.
0: Sana po yung passport natin ialagaan din, lagay natin sa tamang lugar. Mm-hmm. Huwag niyo po siyang ihalo sana sa iba niyong gamit. Treat it as your other IDs like driver's mm-hmm. license, pag-ibig, UMIT card, national ID. Kasi identity document siya eh. So dapat hindi siya inahalo sa damit.
1: Oo nga. Para hindi na po siya malabhan.
0: Tatuhin niyo po siya in the same level as your Hong Kong ID in Hong Kong.
1: Okay.
0: Kasi ganun yung level of care required.
1: Again, dun sa tamper, it only should affect the personal page, yung bio page lang.
0: Not necessarily. Yun yung madalas.
1: Pero kung let's say may mga punit on the other pages.
0: Kung yung passport page, considered pa rin mutilated yun. Literal tear.
1: Okay.
0: Yes, kasama pa rin yun.
1: Okay.
0: Bakit? Yung ano kasi, the rationale of yung...
1: Punit.
0: Punit or mutilated passport is that we want to ensure na no pages were inserted or taken out.
1: Oh, okay.
0: Kasi di ba nung unang panahon, the passport is manual.
1: Mm, may nasisiksik.
0: May nasisiksik. Backless passport.
1: Mm, so, I remember that.
0: Yun yung rational nung rule. Eh.
1: Mm.
0: So that intercalations, modifications of the passport is guaranteed. So,
1: okay.
0: Yun yung bunga ng policy na yun. Na okay. We want to prevent that from happening.
1: Okay, klaro na yan ha? Pag hindi pa klaro yan... Paano nga ho yung nang ganito? Okay. Sa akin yun na itanong.
0: Pero ano pala? Kuya Mike, meron yung mga nagba-brown yung numbers. Yung di ba meron pa tayong Philippine passport dito.
1: Wala.
0: Meron kasing natural browning yun. Yun naman okay lang. Yung
1: okay.
0: Kasi parang may perforation.
1: May perforation yun eh.
0: Numbers, yung pages.
1: Yung mismo dong nakalagay. Nakalagay
0: sa top. Yes, sa top. Okay lang yun. Kasi okay. Talaga nagba-brown siya.
1: Okay.
0: Iba yung mold. Kasi yung mold green. Or black.
1: Yung iba may lumapit sa akin, "Sir, wala na hong kulay yung seal ko."
0: Okay lang yun.
1: Brown
0: hindi
1: na siya.
0: Yung mutilation. Yun, magandang
1: diba?
0: Yun, Kuya Mike.
1: Oo.
0: So, yung passport booklet, yung page niya.
1: Yung face.
0: Natanggalan yung...

0: successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayaran ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
1: Balik po tayo sa ating programa. Huwag nyo kalilimutan, A-Freight Asia Pacific Limited, 40 years na pong naglilingkod sa lahat ng ating mga OFWs. They're located in several branches dito po sa Hong Kong. And lagi po naming advice sa inyo na kung kayo po ay magpapadala ng inyong mga boxes, it's bear months na po. Sabi nga nila, Merry Christmas na ho sa inyo. Ay magpadala na ho kayo ng mga boxes ninyo, lalong-lalo na yung mga mag-for good. E unahin nyo na po. Huwag nyo lang ipadala yung passport nyo, ha?
2: Huwag
1: nyo po i-box yung passport nyo kasi yun po ang magiging problema ninyo. Lalo na, ayaw naman namin mag-issue sa inyo ng travel document kasi babalik pa rin ho kayo dito. And normally, during the holiday season, maraming holidays sa Pilipinas, baka hindi niyo ako yung passport niyo, maantala po yung pagbabalik niyo po. Again, ang ating mga kasama sa A-Freight Asia Pacific Limited, meron pa tayong pamimigay na tatlong tickets for Forgotten Island, courtesy of ang ating mga kasama sa A-Freight, and this will be for the showing of on October 4. Okay, for more details, you can get in touch with their of course, office dyan po sa Worldwide, third floor, A-Freight door-to-door service, 40 years of excellent service. 9:36, balikan na pupuna natin ngayon yung ATN, Assistance to Nationals. Like what we mentioned earlier, medyo mahaba-haba po itong tanong na to, no? So, kung sakali man hindi namin makover lahat, no? Hopefully, mabalik na naman natin si Sir dito sa susunod na linggo. Sabi ganun din.
2: Nabugsawa ni Sir sa akin.
1: Okay. So, ATN, Sir.
2: Yes.
1: Assistance to Nationals. Pwede ba nating, kagaya na nabagin ko kanina, the separation between DMW and yung ATN sa consulate.
2: Okay. So, yung ATN po, no, ng konsulado is for non-OFWs.
1: Okay.
2: Okay. Yung nasa MWO po natin, no, yung Migrant Workers Office natin, OFWs.
1: Okay.
2: And their dependents living with them.
1: Okay.
2: Okay. So pag wala po, pag hindi po sa OFW or dependents living with them sa amin.
1: Sa
2: ano po 'yun? Sino sila? Pinakamarami po namin diyan, tourists.
1: Okay.
2: Permanent residents.
1: Okay.
2: Students.
1: Mm-hmm.
2: Interns kasi okay. Hindi sila empleyado yung mga interns natin. Eh. So yun po yung mga, yung iba depende sa kanilang circumstance, non-refoulement claimants.
1: Okay.
2: So yun po yung mga categories ng ating mga Filipino nationals under the ATN section ng Philippine Consulate.
1: Okay.
2: Hindi po under MWO.
1: So nangingibabaw pa rin sa ATN, kayo pa rin po yung technically ang nangingibabaw sa lahat ng ng organizational setup kasama yung DMW.
2: Okay. So yung ang delineation po namin, no, yung actual response, yung action office, MWO po pag OFW. Pero yung mga auxiliary or supporting functions or host government relationship sa amin pa din. Bigyan ko po kayo ng example.
1: Mm.
2: Kunyari po, may nakulong tayong domestic worker.
1: Okay.
2: Ang coordination po ng kunyari pagtawag sa preso or pagkuha ng notification from the Immigration Department sa ATN section.
1: Sa inyo pa rin 'yon.
2: Pero ang re-responde po, pupunta doon, mag-o-offer ng assistance, pupunta sa courts. Yung MWO po.
1: Okay.
2: So kapag anything dealing with the host government, communication,
1: kayo pa rin.
2: Request sa amin dadaan. So dun yung one country team approach pumapasok. So siguro, ayan, binapakita na nila kung gaano karaming Pilipino ang nasa Hong Kong.
1: Po yun. Magad.
2: Yan po yung
1: 1.4 million.
2: 1.34 million po kasi last year ang ating tourists.
1: Mm.
2: Incoming to. Ay, sorry, this year lang pala yun.
1: 2025 to 2026 yata yun.
2: So, pero ito po yung ating ano ngayon, prevailing number as of March 31, 2026. Kasi po may delay yung bigay sa amin ng statistics.
1: Mm-hmm.
2: So, marami tayo po yung valedictorian sa number of foreign domestic.
1: Sa lahat?
2: Sa lahat. Ah, yes. Kasi

0: yung sa tourist, Kuya Mike, hmm. tayo din yung top one na non-Chinese.
1: Ah, okay.
0: So, if you remove mainland China, tayo yung number one.
1: At, so, for the tourist, ano?
0: For the tourist.
1: For on an annual visit.
0: On an annual visit. So, okay. Yun. Tapos, yung interns din pala, tayo yung top two worldwide. Yung mga interns ng, meron kasi yung CHED, yung tinatawag na Student Internship Abroad Program, kung saan yung ating mga estudyante sa mga Philippines.
1: Napapadala sa ibang lugar.
0: Napapadala sa ibang lugar, doon sila mag-internship. Dito pa puro hotel. 100% puro hotel.
1: Napansin ko ngayon eh. Dumami yata yung sa mga HRM, no? Dito.
0: HRM,
1: dito.
0: Tourism, hospitality. So, tayo po yung top 2. Number 1 is Thailand. So, marami tayong interns na sa Thailand. Tayo number 2. Tapos Taiwan is number 3, pero mukhang hahabol na sila. Baka maging number 3 na tayo next year. Pero marami, for such a small place, ang dami nating interns. So,
1: yan. Yung mga ganung anong pagkakataon, nabibigyan naman po sila ng chance na makapagtrabaho dito.
0: Kailangan po muna lang graduate.
1: So they have to exit pa rin, ano?
0: They have to exit pa rin.
1: And the employment will have to come from the Philippines.
0: Special yung visa nila kasi training. So hindi siya general employment policy, hindi siya FDH, hindi siya ESLS. Internship siya.
1: Okay.
0: Pero hindi sila covered ng employment ordinance.
1: Okay.
0: So meron silang special regime na
1: doon sila nakalagay.
0: Doon sila nakalagay.
1: Okay.
0: So yung terms of internship nila, saka yung benefits, mandated by CHED.
1: Okay.
0: And then yung university kailangan sundin yung memorandum of agreement nila with the hotel has to comply with the CHED guidelines.
1: Okay.
0: Kanyari, ito yung minimum number of hours of work, maximum hours of work, ito yung stipend, other conditions, insurance, kasi hindi sila covered ng labor.
1: So basically, ang connection ng internship niyan is coming from CHED and the hotel, not country to country.
0: Ah, university and the hotel.
1: Okay.
0: Pero ang in order for them to exit, di ba yung mga kababayan po natin may OEC?
1: Correct.
0: Yung mga interns naman natin, CHED endorsement plus BI.
1: Bureau of Immigration. Okay,
0: so, yun yung parang OEC nila. Kailangan meron silang hawak.
1: So, may certification sila noon?
0: Na interns kayo dito. Uh-oh. Certified by CHED yung internship program.
1: To avoid human trafficking.
0: Yes.
1: Okay. So, dito sa ATN natin ngayon, where do you want to focus on the top three?
0: Top three? Siguro punta tayo doon sa top assistants and top criminal cases.
1: Okay.
0: Kasi marami kaming advisory. Ewan ko kung nagsasawa na yung mga kababayan.
1: Hindi, nakikita ko yun. Lagi kong sinishare yun.
0: Yung advisory. Oh, no? Sige, dito po tayo sa mga top 5 ATN criminal cases for 2000.
1: So, ang ano pala, number 1 is breach of condition of stay.
0: Pero ano, Kuya Mike, yung breach of condition of stay, ang dami kasing
1: criteria niya.
0: Right. Saka daming niyang permutations.
1: Okay.
0: Hindi lang naman to OFW, pati tourist din kasama dito sa breach of condition.
1: Doon nga ako nagtataka, no? Na for a place like this that's small, na security is so very strong in terms of mga ganyan, no? So overstay, na napapasok ng mga turista yun?
0: Yung breach of condition of stay, napapasok nila.
1: Marami. Kasi, I mean, in my so many years here, I've never heard anything about turista na nag-overstay. Ngayon, wala naririnig.
0: Madami na rin. Ang iba naman sa kanila, from tourist, nag-file sila ng non-refoulement claim. Siguro, meron din yung mga gray areas. Actually, hindi gray. Ginagawa lang natin gray, pero black talaga. For example, meron pong mga tourist na ang pasok nila dito, kunyari, magko-concert lang. Bawal po yun pag wala kayong
1: proper visa
0: to earn anything. Or yung iba po siguro nating kababayan na ahente, kunyari, ng mga
1: iba't ibang mga korporasyon sa atin.
0: Korporasyon sa atin. Nagbebenta sila ng condominium, for example.
1: Bawal yun.
0: Iba naman, photographers.
1: Okay.
0: May wedding. Parang yung, kasi uso na po sa Pilipinas yung parang destination wedding.
1: Destination
0: prenup.
1: Correct.
0: Sometimes they go here, akala nila pwede silang mag-photoshoot sa Disneyland with pay. Minsan, inuhuli na rin po yung mga gano'n.
1: So, are you saying, sir, na mas stricto na ngayon ang immigration sa ganyang policy?
0: Recently, parang napapansin.
1: They're beginning to be tighter, no?
0: Kasi, kung makikita natin, not just Filipinos, pati yung ibang lahi. Sabi ko nga sa inyo kanina, Kuya Mike, even I won't mention a nationality, pero itong nationality ito, known for beauty. So, yung mga turista nila, nag-offer ng beauty products, beauty enhancements dito, hinuli din yung
1: hinuli na nationality. So, nagiging stricto na talaga sila.
0: At ito rin, may mga mainlanders din, which is basically compatriots sila ng Chinese.
1: Nadadali na rin.

0: reklamo sa police na naskam ako, dito ako nag-deposit, pangalan ng kababayan natin, tapos dun siya huhulihin. So that's why, konektado din yun dun sa reminders namin sa passport na huwag nyo isanlaw, ipahiram, kasi minsan, dun din, pag hindi na nagbabayad yung OFW, dun nila gagamitin. Gagawin ka na lang parang stooge account yung tawag sa Hong Kong eh. Meaning, ikaw yung pass-through bank account para
1: pinagdadaan na lang para maliluminis po yung pera.
0: Luminis yung pera, yeah, so to speak. True.
1: So, ingatan lang po natin yung mga ano na yan. Ano? And of course, kagaya na nga sinasabi natin, no? We're very lucky to a certain degree. But syempre, it is not by any chance dahil tinutulungan tayo. Kung ano man yung nangyayari sa ating mga kababayan, the consulate is always there, no? And this does not only happen here in Hong Kong, but in other parts of the world, no? So, sabi nga nila, no Filipino is left behind.
0: Supposedly, yun yung ideal natin.
1: Yes, yung ideal, no? So, kagaya ng sinasabi natin, but that doesn't necessarily mean na kung walang Filipino left behind, eh gagawa naman ho kayo ng mga kababalaghan. Hindi naman po
0: pwede. We are here to remind you kasi siyempre, prevention is better than
1: correct,
0: cure.
1: Correct, correct.
0: Ang hirap po kasi dyan sa mga cases na yan, like money laundering, and I'll go later dun sa iba pang crimes na medyo nagpa-pop up na ulit. Mm. Kahit sabihin nyo sa court na you didn't know,
1: Ignorance is not an excuse.
0: Ignorance is not an excuse. Na nakukonvict sila. May mga one or two na may isang...
1: Nakakalusot?
0: Well, dinefend ng MWO eh.
1: Okay.
0: Yung retainer lawyer ng MWO was able to have this domestic worker acquitted of money laundering.
1: Okay.
0: Pero one out of many.
1: Which, ang percentage na is very, very,
0: very low.
1: Low.
0: Pero napansin namin, siguro, hopefully, siguro buwat bangko na siguro. Mm. But we're hoping na because PAOS has returned, bumababa yung money laundering. Pero yung overstay sa breach of conditional stay,
1: tuloy-tuloy pa rin yan.
0: Tuloy-tuloy pa rin. So, para ingat lang po tayo kasi siguro naman po, alam nyo naman yung conditions of stay natin na pag kayo po ay domestic worker, dapat po kayo nagtatrabaho lamang sa bahay.
1: Doon sa specified person, doon sa visa nyo.
0: Specified person and specified address.
1: Correct, correct.
0: Tapos, you should not be doing any other thing na for profit. Hmm. Sometimes nga even... without kasi ang definition sa
1: correct
0: sa law, you don't even need to get profit eh.
1: Yes, the mere fact that there is a sort of something that's specifies na may advantage na nabibigay sa iyo.
0: Yes,
1: ano na yun?
0: So para yung guidelines po, kung hawak niyo yung blue na contract niyo, kung ano lang po yung nasa schedule of work niyo, yun lang po yung pwede niyo gawin. Pero for example, learning, pwede naman yung mga kunyari pupunta kayo sa mga NGO to learn about say, financial literacy, that's okay. Pero for example, yung mga massage therapist, huwag nyo pong...
1: huwag nyong gamitin yun sa labas.
0: Sa labas. So, you can learn about it, yung mga skills
1: but
0: na...
1: you cannot implement it.
0: Oh. So, yung OWA kasi meron silang
1: correct.
0: Mga... yun, kasi yun yung mga delineation din namin. OWA talaga is more for... skills development, reintegration, and welfare. So, marami silang programs. Pero, kunyari, tinuruan kayo ng baking, tinuruan kayo ng massage. Pag nilabas niyo po yan sa consulate,
1: hindi na pwede yun.
0: Hindi na pwede yun.
1: Saka responsibilidad mo na yun. That's your take. Na
0: pero syempre po, pag kayo ay, nandun talaga kami. So, we'll attend your hearings, we'll visit you in prison, ganun. Facilitate yung tawag sa... kasi yung sa ATN section po, kami talaga yung kausap ng correctional services. Saka ng immigration department. If they want to talk to the
1: families or doon sa mismong kababayan.
0: Pero ang primary responsibility po ng MWO is to talk sa kamag-anak. Tapos kami yung kakausap doon sa
1: side nung ano?
0: Sa Hong Kong side.
1: Sa Hong Kong side.
0: O, ganun po yung hatian namin. Ng...
1: so, ano yung take nyo sa mga nagsusugal?
0: Siyempre po, wag po kayong magsugal. Kasi po, yun, bawal din po yun, unlicensed gambling. Actually, meron kaming case na, unfortunately, may mga PRs involved.
1: Okay.
0: Sila yung parang ringleaders. And then, dun sila sa Black Man statue dati. Sa may court of
1: final. Wala na, hindi na ba? Ano na yun? Iba na yun.
0: Pero nag-raid din sila eh. May mga nahuli din. So, wag po tayong mag-gamble. Ay, sa Hong Kong naman po, as long as you follow all the rules,
1: you're safe.
0: You're safe. Perfectly safe. But if you don't follow the rules, well...
1: and then that goes also with hawking, you know?
0: Yes. Opo, yung Hawking, siguro po para po mas malinaw, yung Hawking po yung naglalako po tayo ng pagkain. Opo. Yung dalawa po yung nag-handle niyan eh, yung immigration, FDH, FEHD, the Food and Environmental Hygiene Department. Sila yung humuli last week sa mga nasa Hawking.
1: Diyan sa may HSBC.
0: HSBC. So, yun lang po yung pakiusap namin. And siguro po, beyond following the law, no, avoiding crimes, pag tayo po ay tumatambay ng Sunday, siguro tayo nagre-relax. Kung pwede rin po na linisin natin yung spots natin. Kasi yun yung ano eh. Kaya naman, kaya rin tumataas yung enforcement action. Kasi may mga nagre-reklamong tao eh. Kasi mali.
1: Ganun naman po dito talaga sa Hong Kong, no? If there's no complaint, everything goes the same. Pero kagaya ng sinasabi natin ngayon, social media is such a delicate platform. People are taking videos, pictures of it already. Makikita nyo naman po, it does not apply only to sa atin or any non-locals, di ba? But it also applies to the locals na rin, ano? Parang nagkakagiitan na rin sila, ano? So, we would like to remind you, siguro paigtingin na po natin yung ating reminder sa inyo, medyo siguro sa feeling ninyo, baka naman sumobra na kami para kaming siramplaka, paulit-ulit lang. Diba? Pero, this is something that we have to be, to take seriously. No? The gambling is one thing talaga. Bawal ho talaga yan. In fact, the only legal gambling here, which is basically the
0: horse racing,
1: the jockey club per se, no? And then of course yung mga mahjong places, which is ano po yan, anything that is done outside of the premise, whether may pera siya o wala, that's considered gambling. Okay, so wala hong if or buts. Pag nahuli po kayo, that's it. Pangalawa is yung hawking or yung peddling, yung pagbebenta ng mga kung ano-ano, di ba?
0: Manicure, pedicure,
1: lahat na yon, kompleto na yon. Isama na ho natin yan.
0: The whole gamut of yun, dishwashing, part-time. Or maglilinis kayo ng bahay ng ibang tao, kasama din po yun.
1: Correct. So, lahat po ito, tuhog na po siya. So, we just like to remind everyone to be very careful dahil gaya na nabanggit po natin and si Vice Consul, ano na nga, magsasabi sa atin na talagang pinapaigting na po, hindi lang ng kapulisan, kundi ng immigration, ang mga ganitong
0: plus
1: issues.
0: Plus food and environmental hygiene.
1: And of course,
0: kasama na rin sila.
1: Dati hindi kasama yan eh.
0: Tapos po, i-discuss ko rin mamaya kuya, may customs and excise, kasi medyo, I have a segment on trafficking din.
1: Okay, sir, we have 2 minutes.
0: 2 minutes na lang.
1: Sir.
0: Doon na tayo sa trafficking,
1: okay,
0: siguro.
1: Okay,
0: pwede tayo. We only have 2 minutes pala.
1: Yes.
0: Bago po kami siguro mag-end.
1: We will invite you again next week.
0: Dami pala nating topics. Siguro, ito po kung if you can give me some more time kasi gusto ko talagang i-emphasize to.
1: Go ahead, sir.
0: Nung anti-trafficking month, no, we've given just a few tips para makaiwas kayo sa human trafficking.
1: Okay.
0: Kasi meron po kami mga concerns ngayon about, I don't know, nasa balita naman, yung mga drug trafficking and yung surrogacy natin. So, ito po, apat lang naman sila. Number one, paalala po, do not agree to carry luggage that you did not pack.
1: Correct.
0: Pag hindi kayo ang nag-impake, huwag niyong dadalhin.
1: Correct.
0: Kasi ganyan po nare-recruit ng ating mga drug mules.
1: Correct.
0: Number two po, yung mga job opportunities po na hindi galing sa DMW, iwasan niyo po yon kasi hindi niyo po alam kung saan kayo dadalhin.
1: Agree.
0: Kasi may iba po napupunta sa cyber scam compound. Tapos po, wag po kayong papayag na kapag kayo yung magtatrabaho sa ibang bansa, tourist visa ang hawak. Sureball yun, trafficking yun. Kasi gustong-gusto ng mga traffickers na naka-tourist visa kayo kasi pag may nangyari, hindi kayo binayaran ng tama or may reklamo kayo, hindi kayo makaangal.
1: Correct.
0: Because you have a tourist visa. And number four, pag hindi nyo pa nakikita yung tao face-to-face, do not agree to meet them overseas. Baka trafficker din yun.
1: Automatic yun.
0: Mataas yung 99%. Baka naman kasi talagang true love, pero di natin alam.
1: Marami nang dumaan sa telepono ko niyan na true love.
0: True love, pero hindi pala sila yun.
1: True lili pa lang, lumabas hindi true love.
0: So yun.
1: Okay, sir, meron tayong pahabo lang dito because yes. Our dear, ano nga, sir? Si CG Poise. Ang nagsabi po, no, isang, actually, I got this message this early this morning na ang ating mahal na si Tess Obamos, ang pinuno po ng ating bayanihan, Kennedy Town Center, has passed away, no. So, can we include her into our prayers? At naway sana, malaman lang po natin kung paano natin mai-express

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.